0: mutelevu nyo kalangala
1: unaku wa leru
2: ya kalulu
0: kalulu
2: kagendo kulonde buwa kulawo mchala gendo kuchikirida abantu be kalangala unaku wa leru neno
0: elia bitu vingi nyo neno zaka sokati jobu ntubu natu kwa biko na wakibi bisinga musawa ya fei ndako
3: mkari ulugedo ulugedo unole lugedo wa leru mpruga mselukeda wanukredio budu.
2: Okay, olugero lwafuru na kuolua leo. Atamani bia kusaga.
4: Atamani bia kusaga. Gomukubo ria kudizangumi.
0: Atamani bia kusaga. Gomukubo ria kudizangumi.
2: Nenda sebo.
4: Ii.
0: Dua ina wu.
2: Geza ako.
0: Taina.
2: Geza haka la rasa.
4: Ako kaba dechi.
2: Kafu.
4: Atabo nakasoma bubi.
2: Atamanyi bya kusaga emese bwe musabe ekigwa leta aleta muggo
4: ah eh
2: eh
4: ebe saba kigwa agokane nyira ne mugero
3: urube nubadde olugero lwa leero wano mpugwa mserukeera ekitube kisoka kigenze kityo bwe tutandise olunaku obadde uwulirize sawe soka ya program serukera wano ku radio buddu ngebadde kutuusibwako Plascon kati fula amaka g'ekifo ekinyirivu ng'ogasigala njaganyiriza ate gawa obuwangazi okuva mu Plascon okuli budget water best undercoat Plascon vinyl silk oba Plascon weather guard gula kati bucket ya Plascon paint okuva ku duka lyaffe oba ku agent wa fee enali mu kitundu kyo Plascon color your world. Esawa wano ku radio buddu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili, webale kuuliriza radio buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku radio buddu.
5: Kyabulaba okusiba omusulo ate ng'obadde otuusizza ekiseera eky'okwagala okufuuyisa. Obudde bwe buba butuuse. Kiriza ogenda ofuuyise ogaane kusiba musulo ogwo kiyinza okuviirako okulwala ensigo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tugudde wesawo yokubiri ya program Serukeera tujeguddewa kati ya tani kokola emirimu gyo nga bwewuliriza esawo yokubiri ya Serukeera ebyokuyiga tebiggwayo. Ono ye mukebeza munya mu program Serukeera ngaakutuusibwako Stirand Tube kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks ziite smart tanks ezitatalagga tezikosebwa muliro oba bugumo mpangaza ate nga nnyonjo ekizifula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu kati gena mu Stirand Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza.
0: Yes, mbilawe tambla na kuchena mbuna naka umuza mbuna ni chena muta naka umuza tanu ledi bude yomu ntu wabuli jo au na mungiri emu veda. Tuwa buza kunyo, tumazo kubanga tuwe soga esa ya feno yokubiri. Wanu mpuga mselukera kumina birezo kubacha paka sawa nyanga gugu na nukupoza ledi bude nene au na mungiri emu veda. Tuwa buza kunyo, birezo ka, azimazo kubanga zita kusaa bireza sawe mwe machagonda kuhairo. Au na mungiri emu veda, mungiri emu veda nchi?
2: Ndala sebo.
0: Tumazo kubanga tuwe soga mkeweza mwenye atuso wako mkwa jajafai. Aba kame nyo waitema situa ndubo. Mwaga tuwe zimba somero zimba maka. Obasi cho olina kampuni. Ntubo na abona tanka mwagira kupila ngotele kira amazi. Antu mkwa jafa basi tuwa ndubo. Mwaga tuwe kwende tanka zita teraga. Obasi ite smart tanks. Wamane sairo. Obasi cho ite vyajo mkumi lwa emere. Tuga antino nensigo. Tenga benabia amulembe dala. Tuga matisitua ndubo. A smart tanks. Ziko lidoa na mkwanga Uganda. Ano mkwere mwenda. Songa atira. Teziko sewa chinicho na kalibere bugumu basicho omulilo atenga nyonje chimala nyango kuba zostiwa ntubu stainless silos tuga matezina bula yivona eri emere joba otelekede muko oluvanyo la makungula muno soa dabute mnyoku bango otelekele muko evirime ngebi janjalo entungo bruno evilala silos zino ziko sebo abali miwa muna haba sobozi tukubeleza genda mstiwa ntubu soo bango yifunila evi ntubu na binabia mlembe dela elabo na mikon soja kuda kwebaza wani wafe masaka stiwa ntubu basa nguwa sali zano wansikula unda bauti ya seme yungo gende senyange kukubeleza msioto oje kubula mechizime chili mkari ya waito mene bulu achuwa nikidu wake vika mstiwa ntubu awe njini oino kubango chama nofu nebizimbi na osoro kubango fune bizimbi siwa evi omolembe dela anofu na ne
2: njagala vyaji.

0: Batwali jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waguru wazo
1: Radio Buddu eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Amawulire agasensuddwa agekenenyezeddwa amawulire agesigika gano ge mawulire ku 98.8 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Wasuzotia omulungi abuliriza radio y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu kadde ka mawulire. Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo oga kusomera. Olunaku olwaleero abalonzi mu disitulikiti ye Kalangala enkoko bagikutte mumwa okweyuna ebifo byonna ebirondebwamu okulonda omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oluvannyuma lwa Honorable Helen Nakimuli kati omugenzi eyali yalondebwa okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna. Era nga mu kaseera kano enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Omusasi waffe Ssebuufu Matiya mu bizinga by'e Kalangala yatuuse dda era mutaka kaatubuulire nga bwe biri. Matiya,
4: otujjidde ku mpewo ng'okulonda mu bifo ebisinga obungi kugenda mu maaso era nga wabadde tewannabaawo obuvuyo bw'amaanyi so nga n'abalonzi bakyajjombedde bulungi ne bakubadde ku bizinga ebimu ebikozesebwa mu kulonda biruddewo okutuuka. Nnya n'awamu otujjidde ku mpewo ng'abalonzi bakyatangadde tebannaba kutandika yadde n'okulonda. Bw'abadde ayogerako ne Radio Buddu akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kalangala agaba Ronald Amacha ga leero atutegeezezza nti ebikozesebwa byonna bagezezzaako kubituusa mu budde naddala mu bifo ebirondebwamu okusobola okwewa wala okere yokulonda lambizingi ebyewale lategezeza nti na walala wabadde watanaba kutuuka bikozesebwa bino bigenda kutuuka mu bwangu basoboza abalonzi bano okulonda mu budde. Agaba era tegezeza nti mu kulonda kuno tebagoberedda registers okka wabula abakozeseza n'obuuma bwa biometric machine okusobola okwewala abantu abayinza okulonda emirundi egisukka mugumu. Agaba yebaziza bannakalangala abasobodde okukuuma empisa n'obuntu bulamu naddala mu kaseera nga kakuyega agenda mu maaso era n'asaba abo bonna abatanaba ku genda mu bifo birondebwamu bagende balonde ate bakuume mirembe.
5: The most important thing is peace. But the cat kuba karolunga bwe twakubimu generation nga kadembe nga tikeri kutewari kukosa munne akaruruka runaku rumu ate banasese era bakyaliwo so era bakkiriziga but respecting each other's views ka secret ntori tuwamanyi gwe yalonze mpozi nga yakugamba kati lwaki mulwanagane tubira nti kadambeera kalungu kuko masawa 10 nti omupolisi ajja kuyimirira amabega wa line buli omu ajja vera mu line ajja kukuba akali tebajja kweyongera mu line nga ziweze sawa 10 nayo okulonda kujja vereza mu mpaka abadde ku line asembye yakuba newe ziba sawa 2 sawa.
4: Abantu batano bebesobola okuvuganya ku kifo kino ekyomba ko omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala njja kubana okuliko IN Nampala owa National Unity Platform aida n'abayiga owa National Resistance Movement NRM n'abeesimbye okubana munigina okuli Sharifa Kala Agnes Nasuna nga kosane Flavia Helen. Ebizingo okuli ebimu byotuuse kamacha ga leero ne byetuwulize ebiriyo amacha ga leero kuliko ekyebuggala Bobeke, Bukasa, Jana, Bufumira, Mazinga, Nkese, Nkose, Lulamba, nja kosane ekizinga ekyebuggaba. Ebizinga 84 byebikola district 10 y'e Kalangala naye ebizinga 64 byokka byebirika abatuuze era nga ebifo ebirondebwa mu district 10 omulundi guno biri 10 mu 15 era nga tukyaliyo nga Radio Buddu y'omuntu wa bulijjo tukyalondoola byonna ebigenda okubeera mu kulonda kwa leero era mawulire gaffe aganaddako tujja kuba tukuwa ebyo ebinaba bivuddeyo ebirala. Nze Ssebuufu Matiya ku Radio Buddu.
3: Owebali nnyo Ssebuufu Matiya. Ng'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kye kajje kalaga ennaku z'omwezi zigenda okulondebwako abakulembeze b'ebyalo abajja. Bassentebe b'ebyalo abaliko abamu awo abagigwanyiza ebifo bino bavuddeyo ne basiima gavumenti olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo n'efuna ssente ezigenda okuyambako okulonda kuno okumaze emyaka n'ebisiibo nga bo bakulindiridde. Olunaku lwa mmando olwa sabiiti eno ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yavuddeyo n'alaga ennaku z'omwezi ezigenda okulondebwako abakulembeze bano okuli bassentebe b'ebyalo emiruka wamu n'obukiiko bw'abakyala. ngebifo bino byonna bimaze ebbanga lya myaka munana nga temulondebwamu songa ng'ekisanja mu mateeka kiina kuba kya myaka etaano. Abamu ku bassentebe bano betutuukiridde okuva mu bitundu eby'enjawulo wano mu bendobendo ly'e Masaka balaze essanyu n'obweteefuteefu. Abamu okuddamu okulembera abantu baabwe ate abandi beesunga kulivula abo ababaddeko.
6: Nze Mulindwa Abdunnur nga kweyungako abatakali bankazaako erya kiyamani mukekereza. Nze ndi mu mativu ennaku zibatuwadde.
7: Nebaza nnyo gavumenti okutuukiriza kyeyama okulonda obukiiko bw'ebyalo. Kirungi nange nkiwagira. Buli myaka etaano abantu bamanyi nti balina okulondebwa era balina okukyusibwa. Kati nze banoonda 2018 leero 2026 kumpi tugenda mu myaka 10 tebalondanga naawe bikusobera. N'otuka okola tageti ya myaka etaano ogenda okula gigenze mu myaka 10 naawe tokyabitege.
8: Mwonga Hakimu amanyikiddwa nyonga master chate irandi mwete futefu kufuganya kubwa sente bebwe chalo chino echaka na akulia echadala nti wabadeo enyonta yokuronda basente bebe vyalo orwenso nganti vyale vimu basente bebade balisa abatuze akakanja
7: akati ulari watuga mingi na kuzo mwezi abini mumu nano guo msafutino kulona tusaba chitu ukiriri
3: wabula abamu kubano basabye gavumenti eyongere okusamanya mu bukulembeze bw'ebyalo ng'okulonda bwe kugwa ababa balondeddwa beetaaga batwalibwa ekyankwanzi babangulwe ku ky'okukola nga bwe guli ku bifo by'obukulembeze obulala kubanga abakulembeze bangi balondebwa ate ne batabangulwa kw'ebyo bye balina okukola ne bafundikira ng'emirimu bagikoze mu nkola ya gadibe ngalye nga mbwa etunda omuzigo.
9: Nze Lusuna Kamulali ssentebe wa LC1 Matanta mu Rental Ward Kyazanga Town Council. Kamenti LC1 tezongera mu nnyumaanyi olumala okulondebwa ngezirekaawo n'ekyaziraga nnyo kyakukola kubeera nti zitendekebwa nga bw'olaba batendeka ebitongole ebirala singa zibeera zitendekebwa ng'ebitongole ebirala zaali badde zikola nnyo naye omuntu bamulonda nga ssentebe nga tamanyi nti yaani tamanyi kyakukola n'amala ebbanga ng'abantu baleeta buliisi ensonga zatasobola kukola ku n'abalala n'abeera ng'asobola okukola endagaano z'abantu ku kyalo ku kintu kimu endagaano bbiri ekitali kirungi.
3: Ku nsonga y'ensako gye bafuna bano bawanjagidde gavumenti eyongere okulowooza ku ky'okubongeza omusaala okuva ku mutwalo ogumu ogubaweebwa buli mwezi kubanga obuvunaanyizibwa bwe balina bungi n'okusinga akasente ke bafuna.
8: Ekisooka gavumenti yandituyambye omutwalo gumu gwetuwa nga bassentebe ku kyalo mutono nnyo kuba emirimu gye tukola nga bassentebe b'ebyalo mirimu mingi nnyo nnyo omuli okutaawuluza entalo omuli okubakiikirira ku ggombolola okutambuza amawulire ono alwadde mirimu mingi nnyo nnyo nnyo nnyo gye tukola naddala mu kulamula emisango egibeera gireeteddwa abantu ku kyalo so yandibadde etulowoozaako n'etwongeza ku musaala. Ekyokubiri yandibadde eretuwa entambula nga pikipiki yetusobola okuba ne twanguyirwa okutambuza emirimu gyaffe oba olwawo omutuuza alwadde n'osobola omusaka piki omutwala mu ddwaliro.
3: Agava mu disitulikiti y'Ekyotera abatuuze mu kabuga ke Kakuuto n'emiriraano mu disitulikiti eno bafunye ku buweerero bano babadde basula emitima gibeewaniso kire yabuulira ow'olugambo nga balowooza nti baalumbiddwa ekirwadde kya Ebola oluvannyuma lw'omukyala mu kitundu kino eyafa ng'asesema omusaayi. Bano nno bafunye ku buweerero ab'ebyobulamu bwe bafulumizza ebyava mu kukebera omusaayi ku mukyalo ono ne bakizuula ng'omukyalo ono teyafa Ebola yafa bulwadde bulala. Wabula bano basabiddwa okwongera okwekuuma era bino omusasi waffe Mujuzi Badiro y'abirina.
10: Sinzira kwa raziwa kubyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Muwanga Edward akakasisa nti ambulance samples zaagibwa ku mulambo tezaali tezeekuusa kubeera nti yali mulwadde w'Ebola wabula n'asaba abantu b'e Kakuuto na disitulikiti y'Ekyotera kubeera nga bafaayo nnyo ku bulamu bwabwe okwekengera ekirwadde kino kireme okubasaaba era badde bajjajjala ku nsonga eno birebadde ebigambo bye.
11: Mu wiiki ewedde twafuna amawulire nti mu katawuni k'e Kakuuto waaliwo omuntu ateeberezebwa kuba nti yafudde obulwadde bw'Ebola. Ttiimu zaffe ezabusawo zaasitukiramu ne zituukayo era samples ne zijjibwa ku mulambo naye kya mukisa mulungi nti bwe samples ezo bwe bazikebedde basanze nga omuntu ono teyafa bulwadde bw'Ebola. Awo nno tukubiriza abantu okubeera nti babeera bulindaala n'okwongera okutuwa amawulire agakwata ku abo be beekengera nti bayinza okuba nga balina obulwadde bwa Ebola.
3: Mu disitulikiti y'MPG abaayo nabo basula kutebuukye olw'ebyokola ebyongedde okubalumbagana nga bino nno biviiriddeko abakyala n'abaami okwagala n'okudduka mu maka gaabwe. Sente wa district MPG Kawuchi Simon Peter kwa wada basawo bekinansi mu district MPG. Sakuna byebyo kwerinda okuvayo mu bwangu basalire wa mwa magezi ku nsonga yebyokola ebirumba abatuze ku byalo okuli ekyalo kyennyomero. Ngakati bimazeeko abatuze bana emirembe. Sente be Kawuchi okuvayo ku nsonga eno kidiride byokola bino okusitula butoye enkuuli nefujjo. Oluvannyuma lw'abatuuze okuleeta omusawo w'ekinnansi abikwate nga kati bagamba nti babadde bibagamba nti babadde byemolerwako kabitandika okubawe wenyula kiboko baziwulire. Oluvannyuma lw'abatuuze okumala kaseera nga balaajana olw'ebyokola bino, abatuuze beesonzeemu ssente ne baleeta omusawo akwata ebintu bino kyokka nti omusawo bye yazudde ne bye yasanze byamuwuniikiriza naye nayonta omusubi. Ebyokola kati bifuuse kizibu nnyo nga bikola efujjo ku bantu omuli n'ebikolwa ebitajja nsa nga waliwo n'omutuuze gwe byakubye nga kakati anyiga biwundu kyokka bano bagamba nti babadde bamanyi nti ebyokola bino byakwatiddwa wabula ate obunkenke bweyongedde oluvannyuma lw'olutabaalo obwedda nga bagamba nti mu kiseera kino bitandise okubavunaana olw'okubyemonkoolerako. Obuzibu babutadde ku musawo w'ekinnansi gwe baaleese okukwata ebintu bino gwe balumiriza okubalimba nti abikutte kumbe yasuddewo obusuuzi tawulo n'adduka.
12: Ennyumba zaabadde ssatu ne bajjamu amayembe oba mayembe oba majini nze saategedde.
13: Ennyumba z'abaani ne baani
12: ezo? Wa Nasa, wa mwami Akaya ne wa mwami Edi. Bwe bayingidde ewange, omusawo yeetolodde ewange emirundi egyo nga talina kyakoze ki kyasanzeeyo. Kye yasanzeeyo yabadde mindi yange kubanga ndi mukazi munyalu. Nina okunywa mindi mpaka kuwulira bubi ate ogutali musango. Omusawo yeetolodde ewange emirundi egyo naye waliwo akakuubo kano omusawo yalwanaganye n'ekintu ekyo nga kirina mu nkofiira bwe kiti.
3: Wano nno ssentebe wa disitulikiti y'e Mpigi Kawuki Simon Peter w'asinzidde n'ategeeza nga bwe bagenda okuyita abasawo b'ekinnansi bonna mu disitulikiti y'e Mpigi n'ab'ebyokwerinda basalire wamu amagezi ku kyalo nnyomero basobole okulaba nga ebyokola bino babikwata abatuuze batebenkere.
14: Abantu bakyalina eddiini gye basinza omulaba alina
15: sapulebatebenke kuba amayembe ebizinzeko ekyalo nnyomero nga bigezaako okutiisatiisa n'okukola ebyambyone ku bantu ba ebyokola ebituuka okujjula emmere ku masiga oba ne biggalya simanyi ebyokola ebituuka okwasaaya sendabirwamu oba oliawo n'abakyala babendi byandibatwala kirese entiisa tension ekika ekya waggulu kyenjagala okutunulamu ng'abakulembeze kubanga eno ensonga eri siriyasi. Oluvannyuma lw'okufuna likodi mukammengo omwaka oguwedde e Runyerere ewakwatibwa omuntu eyali ali mu practice y'emu nga balikodinga nti nno yali kumpi yakatta abantu oba abaana musaddaaka kumpi abagenda mu kyenda kati nno ku ludda lw'ebyokwerinda eyo nsonga nkulu nnyo era maze okuginootinga tuteekeddwa okuvaayo okukakasa nti otuyimirira n'abantu baffe kubalaga nti ng'abakulembeze kitukakatako mu mbeera yonna. Kimpadde okulowooza amangu ddala nti tufunemu olutuula n'ab'ebyokwerinda RDC DPC ne ttiimu yonna ate atuinvolvinge n'abaana basawo b'ekinnansi.
3: Embeera bw'etyo bw'eri mu disitulikiti y'e Mpigi ebyokola bifuuse ebyokola. Ssentebe w'eggombolola y'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu Ssegawa Balemeezi asabye abantu abeeyita abagagga mu disitulikiti y'e Kalungu abagobaganye abantu ku ttaka okwekuba mu kifuba bakomye omuze guno kubanga guviiriddeko abantu bangi okufuuka emmomboze ne batandika okubumbujja mu bitundu ebirala. Bw'abadde ayogerako ne rediyo y'omuntu wa bulijjo ssentebe agambye nti omuze guno guyitiridde nnyo ensangi zino era guleese abantu bangi nga bayaayaana so nga bo abatonotono balina ensimbi ne banyaga era ne babagobaganya wakati mu kukozesa ebitongole by'ebyokwerinda era bibasobola okubakuumira omunyago gwabwe. Mu ngeri emu ssentebe Balemeezi yennyamidde olw'abantu abatunda ebibanja oba ettaka lyabwe ate abamu bwe wayitawo akabanga ne batandika okulwikaayanira nti lyali lyabwe ekintu kyagambye nti kyongedde okuleeta embeera enzibu mu district yeno
14: abantu bacha ene dini je basinza mulaba ina sapule nga chategeza sikecho ayamba dendala busi nenga jamba denga chambalo umulala ina linyeri dini nenga bamuteka kuteka ina songa bachali kolachi alina chokola ne koti zijude misango endagano ziraba bazongere mwenyukuta chairman singa yafaka tubatugeza kutabundala kubangula ku muntu nabula namale miyaka mukaga ngatala yatunde kibanja go yali yakiguza adayo buza to kibanja nakolachi nalima bebala bananyini takanga buze miyaka 10 baserengeta kutaka ene bali kwako difisi nebali kolachi kacho ubbe obaddene obadde buno uswedde businga mugwanga obadde bwabagagga kugoba banako kacho ubbe obuze bwababibanja kubattaka lyabaji byabalandi road
3: onerasi zide wanonala bula bazadde befula bachi waji nebagana okuzza abana ku masomero ngabano no boba tegezanga bwe batasoma nabana tebayina nsonga lwaki basoma era agambye nti bano tebagenda kutirwa kulise.

0: sawa nyasa wa tano mokaga ni sawa za fezida ko tugenda kutusako ama ulire. Nze Sonko Jude muzukuru wa Kisoro nkwagaliza kasera kanyuvu akaulirize bye mizanyo bye bidako.
1: Gaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zidi satu ezo kumacha, budde wa mindi embedebedie, webale kuuliriza radio budu. Ongelo kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Kyabulabe okusiba omusulo ate ng'obadde otuusizza ekiseera eky'okwagala okufuuyisa. Obudde bwe buba butuuse, kkiriza ogende ofuuyise, ogaane kusiba musulo ogwo, kiyinza okuviirako okulwala ensigo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Musasaje poki na Buddu mu kibuga Masaka. Wakati. Metusenzira, netutagaza batwali jako. Radio Buddu.

0: Mesona wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpapwa mza mek tukuma nani stop umziko kucha kuleka wansi
0: kachibuliru nagwa kufaku balazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zemsa na paka kumia zaka undezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntu wawuli jo
1: tukunda tulu guma tukunda tulu guma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na enuye radio budu radio yomu ntu wawuli jo.
2: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bwezi ti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
3: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
2: Banange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguzeewa naawe.
3: Gutu nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriiso kya vitamin 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa butomutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
1: Mandela Milazi bakukoledde ngano kuno bunge biwoma atenga birimu ebirungo mwenda byotasanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki awa amaanyi ayamba mu kukula n'okwongera ku by'okwerinda by'omubiri. Kale weefunire engano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizonna okwetooloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers e Busega nga lino ttabi lya Mandela Group.
4: Abiri Musavu Juni Club abyase masanga yakuuma.

0: bona oba kube ku noti biri noti noti ya noti tano munana noti noti mogo smartphones made simple
1: buno bubaka bukuru nnyo okuva ministry y'ebyobulamu. Wabarusewe ekirwadde kya Ebola mu Uganda. Obulwadde bwa Ebola buzibu nnyo, butta mu kaseera katono naye nga busobola okwewalibwa. Ebola asaasaanyizibwa ng'ayita mu kukwata obutereevu ku muntu amulina, okuyita mu malusu, omusaayi, omusulo, obubi, ebisesemye n'entuuyo z'omuntu amulwadde, okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola, okukozesa ebintu ebyogi ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jjukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku nnamba y'essimu etali ya kusasulira 0800 100 06. Obubaka buno buvudde Ministry y'ebyobulamu.
2: Omanyi kye weetaaga?
3: Ona!

0: mumala mubibali bakola olugudo lwabo oluyitibwa Kinyina bo Munyonyo Ssenyondo. Kyebagamba nti kitadde obulamu bw'abantu bwabwe mu matigga. Bagamba nti bagezaako okwekubira enduulu eri mu bakulembeze ba disitulikiti naye tebaafunayo kuyambibwa kwonna. Omu kubakosebwa mu mbeera eno Olivia Namakula agambye nti ennyumba ye yamenyebwa abaali ku mulimu gw'okukola oluguudo luno okubasobozesa okusimawo malamu wabula nti baamusuubiza okuddamu okumuzimbira ennyumba kyokka nga na guno gwaka talabanga ku nnyumba yonna abantu bano gye baamuzimbira. Ono ategeezezza nti mu kiseera kino ayagala abakulu baveeyo bamudduukirira olw'embeera gy'alimu etabomya Nakabululu.
1: Poloti eno yange najugulanga yange nga nenzimbamu ennyumba yange. Naye mu kuzimbamu ennyumba abamala mu bajja ne basenda abakozi b'enguudo ne basenda ennyumba yange ne bagiyiwa ku ttaka. Saafuna bwenkanya baagisenda ati tebampa ssente. Era we nabasanga bali mu kusenda nabalemesa essente ze baleko 300. Ne mbagamba njagala tufune obwenkanya naye bwe nasalawo funa obwenkanya badduka era tebaakomawo. Naye kubira enduulu ne ntambula ne ŋŋendako ku ggombolola owa mukulu Kasule Frank. Mukulu Kasule Frank ne njogera naye ne muleeta wano ku mmalamu. Naŋŋamba agenda kubira ba disitulikiti babeere nga bajja bakwatagana ku kintu kino. Sifuna bwenkanya era nsigala kye kimu entuumu baagindekedde n'ekinnya kiri baakindeka.
0: Ssentebe w'ekyalo kino Edward Ssenyonjo annyonnyodde ku mbeera era n'asaba abakulembeze mu disitulikiti y'Empigi okuvaayo mu bwangu bakole ku nsonga y'ekinnya kino kizibibwe ng'embeera tennaleeta buzibu.
2: Baamugamba mu kukkaanya kwakyo ne bagamba nti mbadde ngenda kukola ki kati ennyumba yange yiino yakoze eki yagizimbaga nti aa wano malamu gwe tulabye nga bwetujangeri bwe tukyagenda mu maaso tujja kuddira ettaka liri lye tugenda tugira tetujja lyonoona kulisindika eri era emmotoka erabye ennyini ebisomba ettaka yino tujja kuwalizibwa naka ligula eritikke ejjenga erikomyawo wano tuzibewo tusobole okubeera okufuna obwenkanya kati ekintu ekyo n'atakola ki n'atakifuna tinaasigala nga ali mbulumi sente teyazifuna ate n'ekinnya kikoze eki kisigadde we yali asuubira okuzimba kati badde nsa bandibadde wabaawo gavumenti ne babaawo obwenkanya abakola ku ekyo ne basobola okubeera batula ku mmeeza ne basobola okumutereeza naye yeetereeze.
0: Bino nno lugudde mu matu ga ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Kawuuki Simon Peter agambye nga bw'agenda okusitula abakungu ba disitulikiti y'Empigi bonna bagende balambule ekifo kino era balabe ki ekyetaagisa okukola abatuuze basobole otaasibwa.
3: Ensonga nga bwenjiri gye sitalinze ngenda kusitukiramu olwedde mmaze okukwasaganya district engineer wange ajje ne ttiimu eyali ku luguudo olwo tukube tooki mu byagenda mu maaso. Audit report bagimpadde ekuba tooki mu exercise eyatambula ekikakasa nti nno bingi ebirumira ku senta akawumbi akafuluma ku programu eyo mu kugezaako okuyamba districts ndoza si kya bwenkanya kuleka bantu bafaate nga bakabawukaabi papasi ekakasa nti nno abantu baffe puroguramu zaabwe zitambula bulungi amakubo nga gatambula bulungi batambuze ebintu byabwe bizinesi zigende nga zigenda mu maaso naye ate bw'ojja n'okkanya n'omuntu ogule emmalamu n'osimulawo n'enjuye n'omulekawo n'otambula n'ogenda obanga yakigenderera okukola damage bulamu bw'omuntu kyotasobola kukkiriza.
0: Ampuliriza n'eggulire eryo okola ky'amaanyi okuwuliriza rediyo ey'omuntu wa bulijjo amawulire ag'obudde buno geego. Amala gajja ku ssaawa 12 okuva emitala w'amayanja. Nze Ssonko Jude muzukulu wa Kisolo The Mix ke kwongereyo.
4: Ago ge gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com rediyo y'omuntu wa bulijjo.
5: Nga tuja kuzebia kabili mwetane ja radio vudu ngeri kumpa wefaba kule wede zo Buganda na Uganda yona wamune kuchuso mlambu wa bantu nga itamu program za yeze nja ulo
6: nyena radio yo chan mwonamu masakam yasinga yobulu nji
5: kati radio vudu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia radio vudu ati 25 tuwa helanga baby jaba mwaba nide mpanga hati tukenda kutandi kila awo nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi radio vudu yoneja ukusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo omuli enteekateeka ya mutesiza meme abantu mwebagenda okubaganyiza ebirowoozo okunsongeza enjawulo wamuna okutumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo omuli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa meme wakati w'abapresenta ba radio budu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano ne kibimba kawuniro bakijula kapochi busumbi bijaba mu kisiramu jaga mudusana n'ebitundu ebiranyewo fena tusaleka ebijaba nga 11 gw'omusanvu hanti radio budu esazeeko radio budu at 25.
7: Gwewuli la gomu mkubo. Agukabeda mauli ya gabi ya mizanyo. Wanukuredi obudu.
8: Yenze tamke dumbal.
9: Nange zeroni.
7: Agomu mkubo. Programu agomu mkubo.
8: Timu legenze games nya. Teina muwini na akamu ya gabi ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi ya bili. Adeno kuruzinge mirundi ya bili.
7: Gwewuli la kuno teka kasa. Gondoka funira wano.
10: Fenatu bikinati niyo kaso kampeni wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu angula goals bili kuwerele. So Newcastle bagala kuangula games bili zidilingana gabali ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwaku satu lukumi nenda satu mwe tano.
7: Katuonyo miruachi. Mupira. Matoka zampakova pichi pichi. Menye chinde kechi. Konama uli agakuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program agomu mkubo. Agomu mkubo. Program agomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo ye na. Kale. Tojisubanga. Ulinako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanoku radio budu. Radio yomu ntuwabuli jo.
11: Tuna chokuna chikomekeza program The Mix Chetue soze kati Umezika msonsula Guna kwe mzika msonsula gufumule mfufu Mchitule

Downloading app ya Wendy kusimu yo. Obani ka star, bidi bidi mwenda ash. Ojuzewa mafuta, ngateba kutemia dechikumi. Kuduwa kusasulila kusimu yo. Ofuna magoba bulinunaku. Atene bakusala chitono nyo. Buliduwa bakucho osasula. Wendy, Nepal Bank. Erunga mizimo bank enkuru ya Uganda. Nesendeza baka soma. Zikumiwe Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuwa kila dalaku milioni kumi. Enkula nebuka kulizo. Bigo bererua.

0: wanga mukaga chitundu wao mukaga ndachika nane usandi ko kuberanga obulubuta ambuzibwa okutwalibwa mbizinge byenjawulo eranga ebizinge bisinga obungi akalubulubu no basobola okuberanga butusi wae saa za denga 10 mwenda 8 okusinzira kubu kubuwanvu bw'olugendo webzinga bino era enteekateeka eno yatambulidde ddala bulungi we wawu wabaddewo ko okwebuuza ku bululu buno manyi wa lobox 17 okusooka ezabadde zireesewo obuzibu siru basanze teziriiko naye bagenza obubikula nga siru teziriiko naye nga munda bulungi tewali kakwatiddwako
1: nga buwera
0: bwadde buwera era gwe bawadde yabadde yakulidde mu ttiimu ey'ebyokulonda abadde ono mubaka we Iganga Nasa Mudyobole abanupu gwe bakulembeza okusobola okubeera ng'enteekateeka entabula bulungi yawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama yabaddeyo kuva jjo era kasaya awulidde nti waliwo obokisi obukutule siru n'alinnyirawo paka ku kidyeri n'atuuka e Kalangala n'asobola okubeera ng'ensonga eyo ate bagisortinga ng'eggwa okulonda kutambudde si bubi weewaawo wabaddewo era omulumulu bannakalangala okusooka tebajjumbidde babadde batini mwabaddemu akakubakuba akatonye ku makyawo naye kamazini kacyanga abantu basobola okugenda era olaba ku makya aba okusuubirawo enamba eno obutajja bangi ku makya tekyayinudde nnyo bantu kubanga abantu abasinga baagala okubeerawo nga babala akalulu kati bajja ng'obudde bugenze afuna omukisa okubeererawo ddala n'alaba nga babala obululu obulondeddwa ku sitesoni awo waabalondedde naye ate si begubadde n'abakawungiza era tebabaddeeyo babadde batini tebajjumbidde abamu bagamba na kirabika byo amanyi security tebadde gulugulu badde y'amaanyi nnyo abamu bagamba ba security labagamba nti abantu balinamu ekiwongobero kyabwe eky'omuntu waabwe
1: naye security ogityako oki nga tekutteeko okugyako ng'ogenda kukola kajagala
0: security tebagitya
1: w'otya ebyokwerinda
0: waliwo banaalumanya ne saalumanya olumu
1: bagenderamu
0: ate waliwo akalulu akaali 2021 akaali e Kalangala manya mu kampeyini awo walina abantu bangi be baayoola omwali n'abaana baabwe kati batya bakyalimu olumu abamu ekiyongobero ekyo n'ebirala bingi naye nga wabaddewo okwemulugunya kungi aba ebyentambula omanyi Kalangala ya myalo mazzi anti kati kidyeri kyekino batambuza ekidyeri ekyo okutambula kiba ne order
1: kimala nakujjula tekigenda kutwala muntu omu
0: olumuoyinza olumu waliwo biri special
1: kiri kyeyatuddeko tekyade
0: waliwo ebiri special nga oliba atuuka saba minisita atuuse agenderawo leader of opposition munene
1: nga kyabadde
0: era wano mu ggwanga bamutwalanga mu ekyovula gavumenti emuwa nentambula na buli kimu
1: anti kati pulaani yabadde tya kyekibuuzo
0: kati ye yatuddemu nga n'abagamba kati ngenda gindi era ekijeri nekisimbula wakati awo nekifuna order ddayo yagenza okulaba kiweta ye ng'amanyi envuga yaakyo agamba nga tutunudde gye tuva ti gwe tunula olaba yagenza okulaba baddayo bwe babadde ne basimba era teyasobodde kgendayo ensonga tezinaba kumanyika abamu kubeesimbyewo bambi bagamba nti abantu baabwe babakutte naye nga poliisi evuddeyo netangaaza afande twakasirye agambye nedda tetuyinayo muntu n'ogu gwe twakutte naye mukutwalizaamu g'amazima temubadde nnyo buvuyo ng'obutera okubeera mu kulonda okusinga ebitundu ebisinga bibeeramu buvuyo naye okulonda kw'e Kalangala wajja mulimu obutabulamu tebubulamu obwo obutonotono naye nga
1: akafaananyi ng'okuddamu okulonda kubadde wano
0: emboko ziyinza okuvaayo
1: nedda waliwo abantu boolaba nga bo bakakamu abekalangala badde bakakamu n'abeeri abalonda luli abalonda ssentebe nabo baali bakakamu era tewabeerayo mbeera yonna
0: ate nefujjo terikoleddwa nnyo mbu eri babalabula efujjo tukusuula mazzi omuvubi muveeko naye nga bwobululu bulondeddwa era babubaze ebifo abali ennyo kumbiranye ye munnakibiina kya NRM
1: Aida
0: nabayiga saako ne munnakibiina kya National Unity Platform
1: Nampala
0: Irene beba abakyetwala weewaawo waliwoko karenje akatonotono aka NRM naye nga si bye tuyinza okugamba nti byebisembayo kubanga ebifo nga

0: nga alinga chikoko kizungu
1: umukonya koyo katika
0: nga agweri nga alala ambala
1: mukama atusasiri ekindi ese
0: esebo
1: umanyi fumutu bogendo okula waliwe vimu vyo tategira bani okula ambula anga mutukede wanga yeti mwatumiza sentezo okula ambula
0: mitula ambula
1: mituale esatu kwa kiri badi nga atibaba ambisiza kulita
0: rama atika akati finno wano Feruwa kubanti ebya fetu bikola bwetu tyompola mpola somero lya muntu wa bulijjo
1: era
0: na yeba naffe singogeza ko bannaffe aba batuliranye bali mu mitwalo musanvu 13 15 bagenda kulambula
1: mugenda kulambula ludda wa
0: kakati abantu agala batwala Kampala fe kumpi tusasula mafuta esomero betutu kamu byokule somero abana libeerisiza ne tuba twagala abana besa sulire motoka
1: motoka
0: choba tuba gandi mitwale esatu n'ekitundu
1: Baba tuwali,
0: kajabazi. Kati nikuwa kana nebi okulia, nebi okunywa, fawe somero die. Libi gula.
1: Umayi musimbula di.
0: Kakati, omwezo ogujanga 10 na 7.
1: 10 na 7. Banga angatono.
0: Mimuna angi. Na hiru wako, haba natuwa bagamba tamu ya katani.
1: Na ye, nze nganze.
0: Mnjua
1: nyiwo.
2: Toi nza kumbo ngera muko.
1: Gabo twaji runda
0: muzeyi
1: obuli
0: abanywanyi ngani nabanyi buli munywanyi bwenamu bongeramu
1: sigambye nti bonna genda ngoba
0: wa andi kati buli anajja na ngama nti nze munywanyi wombongeramu kati tola bange motoka mbadange motoka ejja kujula abanywanyi kwa buli muzadde munywanyi
1: ogiridanza abalero gane
0: naye kakati nange nga munywanyi wo akaka sente po kasasura nze nange ne nkubongeramu ku mmere kwa tola banze nze nababongedde mu ku chemmere
1: Tandishe,
0: banana. Zenawa bonge demu kuchemene ti abane mmele, fenge somero tuja jigula jebana alia.
1: Usara agawa kaji, matuone kaa.
0: Nenda, si utaone.
1: Kumanga katibwa tuba tubaliriza. Kali nga tuba zemu. Chikuwa zada haba singo okugire kwa gare somero. Otegede. Waliwa yalesa makati gafizi.
0: Oli kuchifo chaku mwanjo.
1: Kuleba.
0: Kakati yao kati atenge lijoli kuchifo cha kumwanjo kuba fayo kusomero lino kati yao ate era woberera ddala ku mwanjo mubasasula omwana alambule
1: mvuga nziza wuwe mbadde nsaba
0: etatu
1: nga bwe giri esatu ekitundu nkole ebiri ekitundu omutwalo gundekere
0: omutwalo sijja guleka nsaba okkirize Tata wange nsaba okkirize akasente nange ngenda kuteeka mu akasente kanje okuliisa abaana abo bonna n'okubanywesa kubanga engeri gye bagenda okulambula tulina okutambula n'ebyokunywa nga bingi
1: kati nze mbadde nsaba kale metwawula kankasasule kale
0: munene yanze
1: naye wali kunankale school fees ojja kunkwatira kwatiramu
0: ojja kukwata kwatamu
1: ntukole sabiti eri
0: nzikiriza
1: ba abazukulu saagala ate basigale
0: nzikiriza
1: mbera abere nga tukolagana
0: wewa
1: mbera yonna
0: basa nja mugamba
1: kale kale
0: katikano
1: kakano
0: neyanziza nyumuna
1: setu kitundu siba njibwa
0: neyanziza
1: kale
0: tusimi dedala
1: kale munazi
0: bonaba tulabile nalongo munda bile
1: kale kale akume
0: akume tata miaka edaje ejo dala dala musajja mukuru naye Bungwa tidam. Come in. Sauli denga wadu omuntu wabo. Hello.
3: Headmaster.
0: Mama Stella.
3: Wangi.
0: Nsanyuse okulaba.
3: Anti munange. Abadde nakasimukeliriza wali.
0: Era badde nebuziza. Nti ate omuzadde gwe ngamba okuyingira ate atayingira. Mbadde manyi nti wagenze.
3: Anga nkyaliwo.
0: Akatebe.
3: Neyanziza
0: si. Era de nyabo.
3: Era de
0: si. Sibyo tya ne nyabo.
3: Muli muti.
0: Je tuli nyabo.
3: Yeah.
0: Muje baleko.
3: Mwe tutyo.
0: Pola
3: mpola.
0: Dala dala.
3: Namwe mwe balo okutusomesa.
0: Mwe tuli tukyatwaza. Abavubuka bali wano tubakwasaganya.
3: Mwe balo omulimo.
0: Si
3: mwangu.
0: Dala gote guba mwangu. Naye mukama tukolere ekisa ne tugusobola. Dala dala.
3: Kituufu ekyo. Kakati nno. Mbadde nina akasonga kanga kandese.
0: Wewaawo.
3: Nsayagadde kujanga ndi mukambwe. Nsayagadde nzijenga ndi mukakamu.
0: Iwaruwa obusibu.
3: Inyonyorwe, ntegere.

Kali tukula msizako agwewe na jie kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tan ye radio vudu a radio eyomu ntuwabli john ne tugama ntukula chamanyi Togusen anente kateka ya World Cup tukomekereza HB Inja Group A ngabwe chigendo kubiranga te chitambula era njago kutegeza ku konti group A yo ngabwe limkubiranga te etambula amokasera kano egwanga area waliyo games bire ezili mkubiranga te zizanyibwa ligwanga lya Bosnia nda za governor abali mkubiranga te bazanya abali mkuzanya timu ya gwanga elya Qatar then ne gwanga elya Switzerland bali mkuzanya timu ya gwanga elya Canada abateges abempaka zino baba mkwaba abateges abempaka zino eranga group weno njago kutegeza ko konti genzo kubiranga ateja Canada baina points nya Switzerland baina points nya Bosnia and Herzegovina baina points yemu na baina point yemu then timu gwanga elya Qatar era baina point yemu ama timu zigano gafuna na dala na point yeye muemu kulunaku olwasookera dala adena tulunaku olwokubiri agawangula nigawangula kati olunaku olwokusatu lwe luno lwetusobodde okubeera nga ate tulabyeko obale tuli mukubeera nga ate tulabako ye match day 3 koyagale kwogaane olunaku olwalero walina okubeera nga tuwabaawo ava mu mpaka kubanga bino tebiri mu bya classification njogenda kubeera nga ate okwata ekifo mu mbeera nga bwegezaako okubeera nga te etambula gowena omulungi awuliriza eyo muntu wabulijjo radio boddo so tulakalira eddakiika zonna ekyenda ogenda kubeera nga te ozifunya ddala butereevu nga bwe zigenda okubeera nga te zitambula gowena awuliriza eyo muntu wabulijjo radio boddo eggwanga erya Bosnia abasambi okuliva Selgin omusambi rwa Delgic ayogera ku Katik Maliki Kolasnak omusambi gwa Tabajura Katelevic kusasonjik Abasik omusambi gubaita Alijabekovic no musambi Domirovic koso musambi gubaita Edin Jacob bibasambi abo atenga timu yogwanga Elia Qatar ye musambi gubaita Abunada Pedro Miguel omusambi gubaita Bauren yogera kuisa lae omusambi Sultan Al Kabrek ando musambi gubaita Josim na Josim Gabao koso musambi Ahmed Fati omusambi gubaita Karim Abouduyafu no musambi Edmilson Junior Akram Afif no musambi Hassan El Haidosi bebasambi abo abasobodde okubeera nga tebatandise then timu yogwanga eya Canada nga basamba timu yogwanga eya Switzerland abasambi okuli Krepeu yogera ku musambi Johnston omusambi gwata Adifu Gaurelosi omusambi gwaita Cornelius then omusambi Rolia Buchanan Saliba no musambi gwaita Choinere okusoma musambi Ahmed David Jonathan no musambi gwaita Rolin bebasambi abo nga bebasobodde okubeera nga te bakwasaganya ensonga akaongeza ku lunaku olwalero so games zino ogenda kubeera nga tofuna update nga bwe zigenda okubeera nga tezitambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu awulijjo radio buddu mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okubeera nga temuwuliriza mwebale okubeera nga te ensonga zonna muzitambuliza ddala bulungi kale nani agenda okusooka okubeera nga atava mu mpaka ani agenda okusooka okubeera nga atava mu mpaka katulinde tulabe embeera nga bwegezaako okubeera nga te etambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wabulijjo radio buddo neguja eggwanga erya Canada bagusimudde nga mwanvu baguggyewo abatimye eggwanga erya na Switzerland omupiira gugenze ne guyita Canada baguggyewo in fact gugenze ne guyita Bamba Daka Jozi Kelje timu gwanga elia Canada atenga timu gwanga elia Switzerland Bamba de Colors emyufu akaunge skoru na kuruwa lero mbele nga wegeza kupira nga etambula abatenge sabi gwanga elia Canada budget de dambu unje na kujaba kujewo refu na dhambi gena kudamu kupira nga te vila throw in ya timu gwanga elia Switzerland egenda kupira throw in ya timu gwanga elia Switzerland Baba na banyize bagwa deko musambi afunye ye musambi ogobaita Buchanan neguja timu gwanga elia Canada bagwa deko gokipa gobaita Krepeu awati timu gwanga ya Switzerland bageza ko kubiranga te batetenka nyampola mpola iyo nafunye bunje musambi gwaita Cornelius awati timu gwanga Elias in fact ano musambi gwaita Elvedi agwa deko musambi akanje awati timu gwanga elia Switzerland Manuela Kanje nabuzake mabega ye musango takobel neguja passe chenguro bagwade ko msambi yafunye
yemsande kubaita kanje awatime gwanga ya Switzerland nangu simulanga munje aniafanya wanseno yemsambi watime gwanga ya Switzerland awadu msambi kubaita nagubaita Jacques nekujaba deba geza kukwanga batenkanya nediba yetime gwanga ilaba nafe awa Canada ilaba gujibu genze genze wero utawuru wakuno nyakani agendo kupiranga takune mbele chimeza kumatimzi ganabiri ili gwanga ya Switzerland ne gwanga ilaba nafe awa Canada atenga Bosnia bali mkusama timu gwanga elia kata awadu msamga talalia na kasuka neguja mubanga bageza kukwanga watenkanya neguja watenkudea awadu msambi kubaita David gugu nuguze chengwali ye msambi kubaita Rolin ageza kukwanga tetenkanya negugenda bugenzi urufu na gamba egena kwira thurini ya timu gwanga elia Canada nima kasuka mbuangwa mpila wagu sudao neguja wagu jegu chale mubanga bageza kukwanga baia awadu msambi kubaita koneere gugu nguze timi guwangi ya suti hizi abadu msambi nguwata guwanti jaka na njiga pasu wa seno bagu wadeko msambi ya funye ye msambi nguwaita Jacques watimi guwanga ya suti zilande Jacques abada geza kukwanga tete nkanya nima njiga pasu mabigo msambi LVD watimi guwangi ya suti zilande banyize pasu wakati katuwano ye msambi nguwata blue mball nyo mpila bamusaye refali na gama ntiagenda kula free kick ya timi guwangi ya suti hizi refali agambi ntegenda kwira free kick ya timu ya gwanga ya Switzerland kale no guchali 0-0 guchali 0-0 ya radio bodo radio ya muntu abulijjo mwebwe kwiranga temuliriza ngabwe chatandika icha group echa group echibinje echo era bwe kigenda kwiranga te chikomekerezebwa kale no ye group B elimu kwiranga te komekerezwa mukasera kano era njago kutegeza ku konti mu maso wali mubude nga bugeza kupira nga tebu tambulira tugenda kubanga tulaba ekibinja e nachonga bichigendo kupira nga techi uko mekerezewa ilanga games zacho zidja kupira nga te zidja kupira nga te zidja muma asao gowe na omununja uliriza eyo muntu wabijo radio bodo nekuja pasu wanseno bagwa deko msambi goba ita LVD watimi guangia Switzerland na njiga pase mabiga agwadeko msambi guwata Kobel neguja pase chenguru ye msambi nguwata Kanje watimi guangia Switzerland ageza kukwanga tete nkanya neguja pase mabiga bagwadeko msambi afunye ye msambi watimi guanga elia Switzerland wakati kati wano yuna afunye bulunja wadu msambi guwata Fuleula neguja pase chenguru bagwadeko msambi guwata Kanje neguja mnamba kuminem ompira gugenze bugenze neguita gugenze bugenze na kujita kuredio budu kuredio mtu wabili jo mwabili kuilanga temu uliriza bagenda kwanga waka sukediba yetimi gwanga elia Canada ne waka sukediba gugu nguze ne gugenda bugenze refu na gamba mtu wabadu ukasuko bubi refu alia gami mtu wabadu ukasuko bubi na gama ntiri genda kuwea throi ni bajidemu awatimi gwanga elia Canada kali nunabadae akasukide wata ina kuilanga ata akasukira refu na mgamba damo kasukediba gudemo kuwela ngate kutambola li gwanga ilia Canada bagena kuanga baka sukediba bakule ngezo mtendisi watime gwanga ya Switzerland neguja msambi ya Kanje yu nafunye burunje watime gwanga ya Switzerland ila guze gugenze bugenze bwero dachika mwenda ezaka ita kugemwe

0: mwanyi ejo kuberanga yes egumira yes embera yobude then uli chikacha taka jangofu ne emwanyi tuse erejo kuiriza center amangu so tuina ne a platina sale bogende kuberanga wote gereza muganda fauliriza radio bottom radio yomuntu abulijo kale no ye the coffee village americh group nechidala abagali taka tulina plots ezili ku standard standard size atano kuchukumi wali kumpine Masaka Kampala Highway Masaka Kampala Highway ilo fugawe dachika just nya dachika nya ukubila dala kwa yue ukutukila dala kutakari ya perio kujira kecha pechi jude ilo solo kupeda ngo sasula mu installments osolo kupeda ngo sasula mu installments bugendo kupeda nga wete gereza kubanga tutuwaga la wewe kwa se tiba nangi zaka sent akendina tekamala nisongeno neno chance tuwaju kuwa osolo kupeda ngo sasula kwa mpola mpola deni akasigade no kamalayo mpola mpola mpola mpola bugendo kupeda nga wete gereza na ule nisongeyo ye the coffee village medici group ila jagala kupeda nga bategeza kunchi jangu mchivuga Masaka togere mukebi gambo mchibuga Masaka togere mukebi gambo oja kuja waliku kwe waive tupe masabi oleng Edward Avenue then wukbe kusimu zafe tukua atagane 0 msambutano bili munana muenda mukaga 5 bili 0 0 msambutano bili munana muenda mukaga 5 bili 0 ne 0 msambu 0 5 muenda emusatu musambu muenda 0 0 musambu 0 5 muenda emusatu musambu muenda 0 kosa 0 musambu munana nya munana emu musambu musambu sato bere ye the coffee village milich group abakutusa kendiba wufu wemune ababet betting company nambe mkangire Uganda sompira gunuguni mkuzanyiwa uli wa dembo kupeda ngo kubetinga kwa Uganda wafe watu ina musambu kwa ndagwanda kwa ziza so nimpide minali jikendo kujama asao tukutegeza kwenye mpira jarandizo kuwela wabude wabu so wali mpira chikendo kuwela mchile chikendo kese unako urencha actually Scotland inekuangira Brazil wako mpira kuja kuwela nga kunyo kwa Kamala wanawadi wakala pena ute wako kuangiri ya Switzerland lefu na gamba kakanya tukainza kuwela nga kagawa wana mwanezi manzambi ya badaga la kanya mvuko ya rivere denja la salimu kilabu ya Freiburg so tupate tupategeza kwenye kenda ugenzi ku www.ababet.org bet when we pay bet when we pay mbele ja kupeda ngetambula maridadi sana kwa mkanda wafauliriza radio ujo radio yomuntu wabulijo kari no wakitu sakendiba mcheka cheke ya World Cup ngabwe geza kupeda ngetambula muka sera kano
1: kari no yembele ngabwe geza kupeda ngate etambula yembele ngabwe geza kupeda ngate etambula gowe na auliriza yomuntu wabijo radio wado zomwebali nyomwebali lidala Negu jawali wa gudu wa nsuwano refu na gamba veo Awado msambo timi guanga ilia Canada Gubaita Ali Ahmed Negu jawa njize pasu wa nseno Aniage zaku kubanga tete nkanya Mubato inamanye diba yuntoli samba Negu jawa nsiba gujaba timi guanga Switzerland Gugu nguze again Awado msambi gubaita Ali Ahmed Nanyika pasu wa msambi gubaita Nathan Saliba Walu wa gudu chigu refu na gamba Nchegenda kubira free kick Ya timi guanga ilia banafe aba Canada Free kick ya timu ya Gwanga ilia Canada Kwa radio budu kwa radio Montori Joe Batan sompila refu na gama Ntio mfuwa filide Uwa muziki la wanawende diba wilino kubila ngate Lita ndiko kusimuruwa Baku lengezo wa musambu wa timu ya Gwanga ilia Switzerland Gubaita Johan Manzambi Johan Manzambi Shat namba mwenda Paina guba sigude Aba timu ya Gwanga ya Switzerland Abado musambu Rodriguez Ricardo Rodriguez Abado msambi Ricardo Rodriguez Refali ya mugami nti wakateme mirundi ebiri Nga nkulaba Wegendeleze Ref watu wa mugambi Nti wakateme mirundi ebiri Nga nkulaba wegendeleze Kalino katuinde kwa be Naguwe guatime guanga Elia Bosnia Anna Hazagovena Meguanga Elia Kata Naguwe guchali 0-0 Tulimukome keleza grupu eno Ngawe ni mkwele angate etambula Ye grupu B wanukwe mtu wabijo radio bodo walio kusimula kwa timu ya Gwanga ya Canada bagenda kuanga teba simula ilaba Switzerland nabu bajide dalambu unji ne Gwanga ya Canada bajide dalambu unji Barita fiki kuguno guze anyazaku mzonto gokipa yomisamu gota Google Kobel, Kobel. Omupira kukute burunje waru wansi omuzanywa timye gwanga eliya sute zande yomisambio gwaita lemo freula niyama zena avao yomisambio gwaita lemo freula niyama zena avao katuli ndivabe bakurengeza Masachi omutenzo wa timye gwanga eliya Canada yuna liwa nalimu kweta na wetaze kari no refu na gama ntediba lidemo kuranga tili nyoka gwakasuka gwatimi gwanga ilia Canada nirakasuka diva ibadefe ya play gugenzi wago kipa ye musambi ogobaita Grigol Kobel nanyige chenguru agwade kwa musambi ogobaita Niko Elvedi awadu musambi ogobaita Manuel Akanji naguzake mabiga ye musambi ogobaita Grigol Kobel neguja wanseno agwade kwa musambi Niko Elvedi ageza kukuranga tete nkanya naguzake wago kipa ye musambi ogobaita Kobel owatimi gwanga ilia watimi gwanga ili abanafe abam na sute zande nebagusimulanga muamvu wanotafunye umusambu kata Bill Embol nekujai na guwasigu Embol refu naga kutamlivu tambuzi niyama zina gambe genda kula free kick ya timi gwanga ili ya Canada baba kuno okutemo ukuli mukapira kano baba kula bikira danga kunji gowe na omulunja uliriza eyo muntu abujobede buddo neguja ye musambi ono gobaita Derek Cornelius baba nabageza kukwanga baiya abado musambi Jonathan David nedi baligenze bugenze nalita gwakasuka gwatimye gwanga eria Swete Zeland gwakasuka gwatimye gwanga eria Swete Zeland agamba chimaneja wakasanja FC wewe kuyanga te juru wewe kuyanga tu uliriza gami nti ya wafu kabo naku waliwa uliriza iyo mtu wabi jo kari nubo nabo nabo tuwabile wagambe tu watu mide kwe nyonyi ni dala bebe kuyanga te nsongazo na bazi tambuliza dala malidadi sana mkasera kano namwe wajia kumide kwa radio budo mwebali dala mwebali kuyanga te nsonga mstambu za urunje gogo na guze de gwangi ya Swete Zande abado msambi gota Manzambi refu na ganti Manzambi abada kumye Manzambi yes mbeda wete wetambula mwale kupena gamuli za radio wudu radio mutabuli jo so ene yinsinka na ya mwaga gano abiri umunudu kwa wogoku vili atenga kwa umunudu kwa soso kusinka na mugema ili competitive wabula mwju kilo mtendeso gwangi la sudzi la anji mkaseda kanaliwa kubaita yakini ya zanya mdefense webali wesinka nyumpiro gomu kwa anu gwalu mwezi gwalu kutano bili ya bili so Canada ya gwangula gulu zaali set ku M wali msanti garen wangendo kupeda nga wete gereza ilu msambu kwa itanga Thomas Landizinski ya teye wa mwafu zona wumbeda nga wajagisa kupeda ngetambu wano msambu kwa itanga Paul Stateri ilu msambu Brazil Nkufo na ate wa gole ukayo kea nyu ya Swete Zeland kumununu yogo wabula aba Swete Zeland tebalu usi ngangako ngabaza nyia gwango kubako mkonga kavu like mpide World Cup Swete Zeland teru zingangako iliba definye winis bili nama liliga minundi ya satu basobasa mbukupeda nga basi nkana gwanga linoku bako mkonga kavu wali mwaka guwa chenda mwena akuru bako la maliliga liga gole mkwe mune gwanga ili ya USA wali mdetroit so tulinzo kulaba kigenda kupeda nga kitambula kitia haka mungu zikulu na kuru alido tugense koko mka hydration break mbeda nga bagesa kupeda nga kitambula wabula tangu nabate kizako ba nyongu nabaju kizako Ron Sports Center mchimuga Masaka jangufu nebi ya kabi mjosi kia sazali ya budu wejiri then mjosi ya club za msingo kupeda nga mungu welira no kuwagira awasa ni naku zinumari nja mchawa wakati ninge mjosi kia mwejiri buli waruwe chisera wechatu kangane wofu na ulagala nufu na pei ni ulu kwako baji asenu ulagala ulu tuwala ni mjosi kia mwejiri badnagi kato solo kumalane wiki nga tofinye wadanyega kukanzu
2: abana
1: nima nebabu za makazu kanzu bane zene wajia mkala amiri kanzu bala zonu lazo
2: balinga katazibuza angako
1: anda wakizi wasu nunguli wanja ulo nyo so mjozi ya klamu za mwejiri abaga lila kama nja nina vasabisi weziri deni ngato zompira weziri fair play weziri pina fair play za ama enyo so jangozi fune abaga la shini guard shini holders board armors muscle tights nebya kabi bidala binji nyo jangu Crown Sports Center oje togere mu kebigambo mu kibuga Masaka
0: Edanga tuli kumutio complex, tuli kuflo edu kumeni road. Wawage na mnyendo, oyingiri na mnyango gomuneno kwe kizimbe, yingi na mudamu kizimbe dala, apaka kunu mnabana mpiri. Mnyango oyingiri uja ukulabu uchipande, kitu Koroni Sports Center, then, wansi wachi walu madamu alimu ambalere ya red. So yingiri mudamu kizimbe, yujo kupeda ngotusango ufune kisengira dala. So jakupa kuzira msambunia emu, chenda mutani, insambu msambu, 0 mukaga ne 0 musambu 0 munana nyabiri munana nyabiri satu Yeroni Sports Center ekibinja kino tekinda bakupera mugolo yona mukasera kano tulinzo okulaba embeera buti abagenda okupera ngetambula tubagambye kwetu Brazil ne gwangira Haiti gwakuja kusawa musambu eze chiro era wali chance era baku Neima Neima alabi kanti yasaze waonere World Cup so Brazil Baris kinga baba in fact Moloko yegendo kuzanya Haiti Brazil yegendo kuzanya Scotland ogompira kwa amanyi pita kwa Brazil ne Scotland lwa kwanti Scotland ba munyiga mukao ba mukubaigwange lya Moloko lya mukuba kakati mukumukuba Scotland yadda mu balance lya wali kuminzani so iki kibinja chata buse ki kibinja me ki kibinja obole okyenzo kogera konti chiri unpredictable so Scotland yene okulana kuba Brazil Beni wali Haiti alabikanga ine mixage kubegwange ladha Moloko ine mixage kuba Haiti so mpire gyo jasawa musambu ze chiro mugwange la peria Uganda then wali kusawa 10 atufune game ye gwange ya Czech Republic ne Mexico kwa sasa South Korea ne South Africa kuna kwa kuba kwa amanyi kwa South Korea ne South Africa ne suwiro South Korea buso ulo kuba South Africa so busajo uzu nyo ngaje tukomeza Muganda wa Faulidi za Radio Budjum Radio Yomuntu wa Bulijo Kalino Nimbira wetu wetambula Muganda wa Faulidi za Mukasera Kano
1: Nimbira wetu wetambula ku Radio Budu Kole Radio Yomuntu wa Bulijo Mwebali nyo, mwebali yeda, mwebali kuranga temu uliriza Nekuja kulimu banga wakiza kukubanga waya Sweteza landa Nekuja waina kuwa wagude Na wagambi kana akapira wawa kalimu kuwagula Kana akapira kalimu kuwagula Irabu batulina mani Oyinza obutaka sobola Mubatu ina mani Yemusambi guwa ita Vegas Yemusambi guwa ita Vegas Vegas Bamu wa gude Vegas bamu wa gude Kareno Wadde ukozi samani Yemusambi guwa ita Vegas Unaliwansi Uwe kwangi Elias Fetezelande Mumira nga wegeza kukwira nga te etambula Gwewe na omununja uliriza Eyo muntu alujo radio budo Mwebali nyumu mwebali yedela Mwebali kwira nga tenso nga mstambu za bulunje Banna budu mena kuruna kule sande Budu egenda kwangi samba timye saza Elia banafe abacha dondo Gemu egenda kwira wali ewampe Ukasanga tisaidi wali Wegendu kwanga tebe iladala Karino mena tuwako hula Ngabe tuwachi kulanga chadonde ne tuchazize wankuru kuku Ne tujisomesu wa mupia ne kumunu ndiguno Elamu jetu bidamu nera Elamu jetu bidamu nera Ne kumunu ndiguno Ne kujua mupira Gugenze bugenze buero Gugenze bugenze buero Baka suka bagu wange suete zande Ne kujua mupira Abado msambia funye Lemo feula ba msabude refu na gama ne mwesude nyo ne guje chenguru ali Jonathan David anze pase chenguru bano nyo msambi ogwa italalin abigwanga ida Switzerland refu na gama egenda kwida bokik ya time gwanga Elias Switzerland refu la gama egenda kwida bokik ya time gwanga Elias Switzerland kali no banafi abachigeze homeboys uruva nyima lukwanti bazemu league egwanga egandi okuntiko njaga utegeza koko Bama zo kuwira ngateba njula omutendesi Biba nafabo Aba chigezi homeboys
0: Chigezi nasi wali gunji wali ne
1: Shakidu
0: Shakidu Nabadeko na iba ambijo Edane mweba zemirimo Njako la kukirabu yukubanga yumuku wazanya wadabe intomo
1: Ya
0: abade bafuna legula football wale yange simanyo babazanyi bamanyi teams weso mosiwa ate bamanyo okusala kaba sambi abo
1: yeah
0: ababira aba yamba ko kujana ye era chimaranti kasta mu lugendo lwabwe baluba demu mbigendo le baluba demu kilizo bagana walibo zini ya mazo kupeda ngecheba chongi kupeda ngechankara nyaguru upoeno so mpilo kukuli kukuli mkubwedele kata tutumanyu wabaita kutukeno ni ule nsonga ya mwanga geyo ngirovunji kati abanapuwa subiranti edaba anji ababa edaba ino kupeda ngabala wikira mpaka zino sobo zini ya bama zo kupeda ngaba chekinga lead singa beda visinga denga webiri bozini ya wengenda point sinya chitake zanti kukanada ne Switzerland kukanada ne Switzerland babida wano bachari actually gana mwanga abiri kanada ne Switzerland singa bakula wako zimaliri ila wengenda kuitamu omunga nambe mula langa namba bili edate mwonyonga tulab ya mwaliri mwge mweno then yo bozini ya solo kulana na janga namba sato mulu unji wakusinzira ku group sendalanga bozibyo kubeira na eva nuboba na wabiri changu nyoko okole cha this grace of the John 82 wakati wa Australia na German abepe nyumba pido kwenye kugua M0 nga result ya lii sawa mwanga guna kuwangi dola batimu naba kupeda mnyo chino gizichiri yao mbele mwe ndala mia tiba ne ati Jaka Jaka mwenye usungwe ulikumpi Jaka akweze chintu chinso kupeda nga chimule televizio mbele nga wikisa kupeda mkasira kwa nchwa retichieta agisa senior player nga Jaka ya wabako chatu useko ugumisangaba ginda kupeda nga wikisa lida yeka
1: yemu sambi guanti Jaka kaberanga kadalu kuvadda
0: nyate nuno nayasi mudompira ngo nagenda gusimula tubikusobera
1: kaberanga kadalu kuvadda kale nyembera bwito betambula walibo zini anda za governor bamazo kuberanga ate wama bakwasaganya nsonga bamazo kuberanga ate bategula soguli gol emkuwerere bakulembete timi gwange lya kata oboli yao yabadde Ijawade chabade chitabikira unti Bozinia Bayi nzo kubirangate Badja kuangula game ya kaunges koruna kuruwa lero Zempaka eza World Cup Ngabi zimkubirangate Istanbul Rally no msambi kweta kwanti Jaka Refali ama zo kubanga wakadi za chenvo Ye msambi rally Bama zo kubirangate wa wakadi ya chenvo Kali no mwebali nyo mwebali le dala mwabali kuranga temuliriza mwabali kuranga tensonga mstambu za gurunje jona jini mudachika makumi asatu muem ejini mkuranga tejitambula omusambi ralin no omusambi guanti Jaka bamu wa dekadi ea chenvo bagina kuanga basimula abatime guangia Bozinia yuno omusambi wa senu guwaita elvedi neguja bagiza kukuanga watenkanya pase mabigo omusambi afunye abado msambi wa timi guangia switi zande gubaita kanje nekujua msambi Rodriguez nanyika pasi wageza kukwanga tete nkanya ye msambi gubaita alade omusambi gubaita manzambi jibali ya banena alisude nekujua timi guangia Canada ono pasa ajitadewa kubisa lifti tuwabe ayagala kubega ye msambi gatalalim abada agizeza kukiranga takuwa sagane na ye gukipa Kobel pira kutubrunji ye msambi Kobel Bera bwe tumetambula neguja bagwadde ko msambile mo freula watimye gwanga eya Switzerland nemanyiga passe mabiga yuna afunya bulunje msambi ogobaita LVD watimye gwanga eya Switzerland geza ko kubanga tetenkanya neguja passe chenguru bagwadde ko msambi afunye abadde gwanti Jaka neguja guguno Jaka nanyiga passe wakati wano ye msambi manzambi nanyiga passe chenguru bagwadde ko msambi Vagasi na leta akastalaba tekabadde kalunje Mufecho kuleta kasalaba Atade utesi straight line Ubada ya gono Ye msambi ugobaita Vagas Vagas Nibagu simulanga mwonje Mwongo naguze Rodriguez Nanyika pasa wadeko msambi ya kanje Agamba chija janiko Jajanike senyangu Ugambo utia munange Uwele kule anga tejo ujajaniko Uwele kule anga tenso angazo na Uzitambuli za dalabulu unje bagwadeko msambi kwa takobel nanyiga ye msambi nukwaita abade msambi wakati katu wanafunye ye msambi kubaita elvedi agwadeko msambi kobel neguje chenguru baina kwa sasa kanji tasura nanyiga pasu wa kobel watime guangia switiz neguje wansuano ye msambi kata elvedi nanyiga katini yuno msambi kubaita jacquiz nagu simulanga munji divali ya manina alisura nebaguza watime guangia Canada aniafunye wansuano ye msambi kubaita Ahmed neguja pass wakati kati ya gwangira Canada baina gubayode refu na gamba egenda kwa free kick yatine gwanga wanando mbosini ya kubene goli yoko bile
0: wana basulutani sabaji ya kumara po basulutani chintu chiganyi
1: chintu chiganyi basulutani
0: nesa wako atasutu zidande ya malido wawa agajia wa
1: goli mkisa
0: ya baga tagu kwa ipointi ya wiyo kayo kajibali wa kwenye kumu World Cup so bombi hapo hivyo waine point mba jifuna kusutu zilandi so Bozini ya kupego number 2 chongi ilo kupera nga chitangazi mkisaja Bozini at least basi ilo kupera nga like utuna ranking third priest teams Bozini ya solo kupera nga jira mwaga mawanga kupera nga wegisako kupera nga itambula so World Cup ni wanamu kade bafuse wanamu kade akwangi ilo mkadomu lalatebi so ya wade sheko la kumanda bajua zenga only goal neje kwa yafosi nze oni gole eno mbeda nga wegeza kwa kupeda ngetambula kwa mganda wa faulili za radio wudu jeka yes jeka kutadeo then msambi kwa yeta alibreak namali zanga ati mpira kutade mkati imbake sechiambike kukangira Bozini ya kudabulinga lead kore spiri kuwedele chile wikange chongi doktanga zemi kisajabwe ili kukanga lino kutina tina kukenda kumutendela okudako ovoli ya ovoli ya okulano kubeda last 32 mbeda nga wejo kubeda nga kwa saganyizibwa
1: kalino ye mbeda nga wegeza kubeda nga tetambula abadu musambi manzambi neguja pase mabiga ye musambi katakanji watu megwanga ilia sweet zand nanyiga wansuano bagwade kwa musambi jacquiz ageza kukwanga tete nkanya nanyiga pase munda unamamu kutemu nevamusika refu nagamba veo refu ya gaminja veo yetu megwanga ilia sweet zand embera bwetu betambula labanno musambi gatabwel embol aliwa nali mukogamba refali ndaba obasiraba ne bamugamba musajja terera bamugamba musajja terera kalino zempaka eza World Cup mpola mpola tuli mukuzitambuza mpola mpola tuli mukuzitambuza match day 3 jetuli mukutambuza match day 2 yavudde mu koku goal neti zawe za match day 1 era kumpigozi nga mwenda eza ya udde match day 1 ne match day 2 kwanga match day 1 kumpya vamu gozi nsanvu mutano namba match day 2 yavudde mu kumpigozi nga nkaga mukaga eza sodo kwera nga tezanyo de nadala ku match day 2 so kunze tuwabe match day 3 mutabwe gendo kwera nga te etambula bichebi gendo kwera nga te bijivamu mukasera kano zempaka eza World Cup ezo mulundi ogusoke deddala okuba na mwanga makumi ana munana ageta ba mumpaka zino kali nutugama nti mwanga ago makumi ana munana galabi Azam TV wefu ni dikode Azam TV kumitwali na joka joka ujiteke waka utaniko kwele nga tulaba ediba adhene mitwali munana nga kujila kuna ichisowani okuva kumba chitunzi bafe chogendo kula ugena kwanga tu kubisimo noti satu emubiri satu zero munana muenda zero zero noti satu emubiri satu zero munana muenda zero zero jaka bina guna bugenzeri mugwangi ya sote zilande mbela nga wegeza kukwangi tambula sula baba stars wabona nguba labida ku Azam TV na baba stars wabona nguba labida ku Azam TV kalino yembera nga begeza kukwira nga te etambula yembera nga begeza kukwira nga te etambula gugru guze bageza kukwira nga te baiya refu na gamba atia refu na gamba atia pira kukasukibwe neguja banyize pasu wakati wano ye musambi manzambi baba lichuse limanza manza uno manza uno watime gwangi ya switch zende ageza kukutwala nejo utwale uzo noma lako ilu mpila bagu jewo pila bagu jewo liye gwanga ili ya switch zende bageza kukwila angatewa kwa saganya kare no kuredio bodo kori radio ya muntu obulijjo mwobali kwiranga temuwuliriza mwobali kwiranga tensonga zonna muzitambuliza ddala bulungi
0: nimuze sheka kubye mpaji musajja goloze alayika nti ekintu kyokutema akadiye nakyo baba wade unlucky lukida nchiri goli wade only goal atabada agenda kuna goli yeri clean chaliko wade question mark negude nafu wade ucha alio reiki achia solo kuperanga achiru wana ko in case ngana haba awanga lidokisawe kumalira dara wakabanga mganda wakauliriza radio gojo radio yomu ntua bulijo guangi da suti zidani wala wikanga a better side so far so good kumugimeno ingabu igisa kuperanga itambula mjukile nchi badeba kamala kulijia guangi da bozini ya koto zari nyako emu ida baidhe kumpira kwetuwa soka okulaba golozi etam nesteva mudachika eye nsavu no kuda waguru kuanga golozi naza zaji wakati udachika nsavu enyapa kedachika zoje za gwera solubeni bagas kulaniti jaka wanda wanda wate wadeni msambi manzambi na inafuka ikizivu kupanga mpira kwa yakupa gozari abiri kumiaka abidi nina kubibidi ana msambu nafuka mzanya achasin zo kupero mtu kupa golozi bidi no kuda wagurunga bada kudekatewe atida imusambi ya soko kupa goals bili nga wada vudekatewe nga stevili kwangira suitors lunch so performance ya moyo game ya muyambi kuba ya mwado mkusokutani kama kuna mpira so first so good manzambi achai na game enunch wede ya kupanga suitors na nivali nyo mkontrol mkontrol ya game eno mkanda wapauliriza radio budjo radio yomu ntua bulijo so Canada juki na antimuteges na ye biasa matabinda wakupera nga wikuwa tagana bulunji bugendo kupera nga wete gereza aliwaka wagizwa mkubile wugalo kamala na hika performance school na kuruwalilo kareti kandaba kupangu urunji ni wakupadewa kuzemu ataka hila bajizanyi demo
1: bajizanyi demo ilo mpira kugenze kugenze na guita bajizanyi demo ilo mpira kugenze kugenze na guita kalino yembira nga wegeza kukupera nga te etambula waliye kuna timu ya gwanga ili ya Switzerlande waliyo ekona timu ya gwanga ya Switzerland erigenda kuberanga terija ligenda kuberanga terija liyekona timu ya gwanga ya Switzerland erigenda kuberanga terija kurede budukole bagenda kuwanga basimule diba abatimu ya gwanga ya baba abatimu ya gwanga ya Canada bagenda kulete kona yetimu ya gwanga ya Canada dachika makumi ya na mwemu negujompia bagujewo gogo naguze alado msambilalin naguzake mabiga ye msambi ugwaita Saliba watime gwangi ya Canada yona ageza kukwanga itawo ye msambi Saliba abatua lagani ya Saliba watime gwangi ya Swete watime gwangi ya Canada nanyiga pase mabiga neguja okusango msambi watime gwangi eno gwaita Cornelius watime gwangi ya Canada Cornelius na agusimuanga munje gogo na guze na ateka kuchifuba awado msambi kata Buchanan ya lina watime gwangi ya Canada yona ageza kukwanga itao refu na mgama mani tulina wesi wakumintu bari kubira yo nao na kajanja yitime gwangi ya Switzerland neguja wakati wano bazimu kuranga wafuna Jonathan David jibale banali sude neguja wakati kati wano yemusambi kata Saliba na nyiga wansi yemusambi kubaita amna kubaita amna choinere yuno msambi afunya burunje waline kate prince one back kare no kate gamanti butwade kipakeza world cup bama suaba baba nera bali mukanzu bama suaba baba no barumbye te gwangira Canada wanadiba bali jewo ediba bali jewo ni bagusimula mubanga ne kujja ina kubasukumye nagwa refu naga nti omusango ta Vegas ate byamanyi byachi Vegas ate byamanyi byachi kalino yembera nga bwegeza ko kwiranga te etambula mwe bali nyo mwe bali ledala mwe bali kwiranga te muliriza mwe bali kwiranga te nsonga zona muzitambuliza dala bulunji dakika zo makumi ana musatu ezaka tambula kudiba lino atera makumi ana musatu ezaka tambula kudiba lya Bosnia and Herzegovina ngabazanya ne gwanga elya kata Bosnia ya lemise gwanga elya Italy bajire meso kchika mumpaka le gwanga elya Italy basude abatime gwanga elya Switzerland baba rumbi mne kuja baba no baze abado msambi David Jonathan mugenze bwero Jonathan David pira kugenzo kugenzo bwero
0: mwede ya kwata wakata na abe kubira satu ya kwata wakata na abe kubira satu so baba ya gala kwena nga fungana fungana kubanga ala Messi ya vada ine chanja ulo nchi Messi ya vada veda top skwara mpakazi nunga tuge ndo kutandi kama chide 3 yewa agendo kujirolede nga achari aliyo katika chite gezanti iye chiva changunyo kongira ukezo golo za aina na yungi ya dalo kwela kutop yolewo Messi so David Jonathan yomuko wazanya bandi vade baga zago kupera nga wamufunza funza ni hawa sajaba cha muli bize kuhuli yao tutumanyo wa Messi anasanya gami ya Jordan kutumanyi so Messi didaba da uze miaka aweze miaka satu muenda aweze miaka satu muenda yomisambile wa Messi akoze liko dizinyeji mupira nyinji nyo so Messi yeke nyini nyini ya mupira nore songe yo so ulo kweke nenya no gamba gweliko dichijola banchi inzo uta menye kao walu liko diyo kupa golu sishendamwe mumu mwaka sezo golu ziba nyinji nyo umwaka kubeda mwena kuhisatu nkagamu isatu nkagamu tano nesi gamati ulina kumpira gusa ambiwa ni umwaka kwage ndo kugwa Messi nga ina golu sishendamwe mu bili kumine bili I think liko di na yon zivu then liko di ya balondozi munana balondeo te wangu likika because wabu musambi nga Mbappe wabanga Haaland bali mpena nga wanonya balondo ya wesoka ni Messi nga ina balondo zimunana so nti ainemi tubia tumanyiza fitule bangevi haulijo na yemu gana wango kwangula balondo ya zoka no wangule yoku ino wangule yoku satu no genda kuyoku tanu kuyomu kaka kuyomu sampu kuyomu nana kumpikali ya yobote ambuli demu kuangula wangu zi balondo zezo so ina liko di amanyi so liko di zendala nyinji nyo kwa golo zimakumi avidi ni assist sabidi mkampeni emwe ya La Liga then ati walu uliko ji abantu abasinga jibabusa amaso nera bikanti nzibu nyo Messi ya teba kumu mpira abili mgume jidilingana jariji so uolaba petuwe la muzowe no genda games mekanga rote wa Justin nga mbira mtraining ne Messi no genda mpira ya La Liga no zanya game soka no genda kuyo kubiri no genda kuyo kumi no genda kuyama kumi abili nga vulula vikina mtisawo teba sechono chibachi nene chibachi nene simonyo wa yulikoji waliwa alijenganga mu La Liga na ateba mumipira abili mugumwe jidilingana ejali iji so na zona likodiza Messi intimiti ni kwezo kwezo za kweze nyinji miaka jia asa tumuwa muenda eda Messi ya kanga kango kweza golo ziru kumi kwanga anytime wajaku ingira golo zi luenda abili chukira ntie mzanya chasizo kweta wamu golo zi nyinji like mkutewa ni call assists chokera yumsambi most decorated player mzanya asinzo kuangulia yuko pevinji kari ni ulichintu cha nacho ni chino kuangulua musimu no mzanyi uomu pira hachu wangu de chovola wa Messi ya gama ye katunda ye baza muye baze tayina nyo cha mubanja evisi gade viranga bonus na ye ulichimu cha nacho nacho ya loto kuangula katunda hachimu wa de yolewo Messi liraba de celebrating emiaka asatu mumuenda usede visinge emiaka je abada jiselebulating na tournaments either Copa America au mpakeza World Cup kuluno miaka 3 muenda ajaguliza mpakeza World Cup
1: kale no ye Musa Milion Messi Andres sajjo kuva ko mugwangi ya Argentina omusajjo kuva ko mugwangi ya Argentina
0: anyino za katonda wa katonda wa bana anakufula mtu wenja ulobanga ine bitu byana kutusa ke byamanyi aine mbira ja kuisamu embere era bikange ebere enyigirizo ulamu wo nenga ate abaye nacha kutegekedde somesa oyo yali ya ondu actually nzo ganti yali ya konziba yali ya ulalo ulado wo wo konziba nga chali mucho kugamba nga yali ya gano kuwanvua ne meso oyo ye kubange mpiso nga ye yingize mpiso nga mucho soka kati dabo mtu yali ya gana yali yalemera abantu wamu kati mukaseda kama yafukira da mzanyo gompira ne mzanyo jonda jonne kizio msambile wa Messi nenga process yo pera nga weyingiza we pemso uli unako uli unako uli unako ola bantu chiba chinene nyo yalinga nga mulwadde wa sukari bantu na ati ngechu ya chigeza ko kuchifunga nako nga achali mwana so na atuka na asumulu kuka si mwavu nyo ne haiti ya ine mumala edate ye mulugu nyangakolo haiti ye vina vina vya atu useko haiti ye evade mumala umazi mukali ya ye
1: kali noba mumpya sobro kupera nga tagenda mu air natomere mitoko basami ngaba Rio Gavin Ferdinand naba sambi abalala basobodo kupera nga tasi sinkanye yo musambi ogoba Italiano Messi Andres kale no yensonga lwaki twabagambye nti mu butuufu abasambi aba babiri beetaaga bwetaazi kusinzibwa ku byonna bye batuuseko muzannyo gw'omupiira na byonna bye basobodde okubeera ng'ate bakoze muzannyo gw'omupiira ye musambi Messi ye musambi Ronaldo era ntubagamba nti abasambi abo tuyinza okuba nga kitwalaba kuba Maradona abapere naddamu prime time yaabwe naye abasambi abo bagezezzaako okubeera nga tebatujjukiza prime time eyo nga bweri mukubeera ng'ate ekwasaganya gwe wenna awuliriza ey'omuntu abijjo radio Boddo. So na half time score egwanga erya Switzerland negwanga erya Canada gwomudde balina 0-0 ate nga guno eggwanga erya Bosnia and Herzegovina negwanga erya Take nagwe gukyali gozi 2-1 naye nga eggwanga erya Take bakubyemukko n'empagi ekulagira ddala nti eggwanga lino liri serious okusinga ekintu ekya kyonna bayinza okuba nga badde bakulembeddwa 2-0 neggo lyokka gye basobodde okubeera nga ate bafunye yeyinza okuba nga ate bazza mu nsonga ezokuwaba nti akapiira kano tebakaliwala mu nsonga z'okwagala okubeera nga tebafuna result eri positive ate jjukira nti amatiimu zigano gombiriri gemu eno gagyetaaga nnyo okusinga ekintu ekya kyonna era singa gukola amaliri oba oli awo tujja kubeera nga ate twaba teams eza teams ezisobodde okubeera nga ate zirina points 5-5 infact singa gukola amaliri bali bajja kubeera na points 5-5 then wano omu kubuna wangula automatically ayinza okubeera nga ate ajja kufuna omukisa okukiika so zempakezo nga bwe zimukubeera nga ate zitambula eza World Cup gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu abulijjo radio Boddo. So tugenda kuba nga tuwummulamuuko then bwe tuva mu kuwummulamuuko njagala okutegeeza koko nti tugenda kubeera nga ate tudda n'ekitundu ekyokubiri nga bwe kigenda okubeera nga tekitambula naye nga naguli ogw'eggwanga erya Bosnia gumaze okubeera nga tegugenda mu kuwummulamuuko so tuva kuredi Boddo radio ey'omuntu abulijjo.

0: Ubadu ulilizwa mupira. Endiba yempakaze chikopo chensiona. Wanaku Radio Budu. FIFA World Cup 2026. Ngabada kutusi wako. Ababet. Katibeti nga kumizanya jenja ulo. Owangule. Wewandi sakati ku www.ababeti.com. Ate kwa kuzi sakasimu akatono. Ngatuli na interneti. Njiga star emumu nana tanu. Stanka gahashi ku Airtelo. Uba njiga star emumu kaga tanu. Stachenda hashi ku MTN. Usubulo kwe wandisa. Utanikirawo kusive mipira. Ababeti, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Merichi Group. Abatunda ploti musai sezenja ulo. Mubitundu wa bienja ulo kwetu lole guanga. Akade kano, balina ploti atanu kuchikumi. Kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira weda chikanya. Okufa mchibuga masaka. Gugule takofuni na kechapa. Atengo suba no kulisa subia muistolomenti. Ya mwaka mlamba. The Coffee Village Merichi Group. Balina ne planti na sale. Omuli endo kwaze mwanyi. Emiti, kone bibale bilala. Atengo suba no kubebu zako kubio bulimi. Kono obu yambi. Musasa ya poki na Budu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka.
1: Wakati.
0: Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
1: Radio Budu.

Radio Woodyo Kori. Radio Yomuntu Wabuli Joe. Mwebali kubera nga muli lizaba joku mideko mkasera kano. Trust Audis. Katambula kafyaka isa kuluna kuru soka. Actually unaku roku vili. Kaba deke mpire satu. Na yuku mpire satu. Tumaze kumunaku bili mpire satu. Tumazo jitako. Gulukwa badeko over ya HJ Kene Kirabu ya Maria Ham. Yabade mugumu tanu visatu. Kwa badeko Gologori ya Switzerland ni Canada. Yabade mugumu kanana. Kwa badeko wini ya Bosnia ya Segovina ni Kata. Ngeni mugumu nyabibiri. Soke kata mbula kafe kumipira jape munane satu tumasokutiki inga. Wini ya Bosnia ya gumu nyabibiri. Gologori ya Canada ni Switzerland gumu kanana. Obaya HJK ni Maria hamugumu tano visatu. Tulinze tulabe chigenda kutambula kitia. Mpira jape mirali jidaku. Walio nogulio ogwa World Cup Steel. Mchire chigendo keso nako urenkia. Then package zenda laziri alidemuko. Nencha uweziri. Odi na lencheri mwodi kuminemu. Kumutuwa lileta kumina gumu. Kumutuwa lileta vili mwebili. VIP. Elimu odi 5, kumutuwa lileta 5, kumutuwa lileta 10. Singe elimu odi 2.2, kumutuwa lileta 2. Kumutuwa lileta 9. So jackpot 0-0 mwenda inkaga mu musambo satu mutano shenda munya 0-0 mwenda inkaga mu musambo satu mutano shenda munya trust orders akatambula kalala kaja kudamu kupera wencheka ungezi kale temitwalo atano kumutwalo kale tamilioni mu kumitwalo ebiri ncheka ungezi aka weekend actually kali kempira mwenda kali mu odi atano kumutwalo milioni mu kumitwalo ebiri

0: jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tunde waguluwazo
1: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo.

0: Batuwa ni jeko nenga tetugoka. Batuwa ni jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabidi mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abuliju.